Inaanyayahan ko kayo na sana ay magkasama-sama tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Sama-sama tayong magbalik-tanaw sa pamamagitan ng mga musika na itatampok natin. Hangarin ng oras ng Pilipino na magdulot ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga awiting sariling atin.

Yan ang grupong Indre Voice. Nagbukas sa ating programa ngayong magandang Miyerkules ng hapon sa habang panahon. Awitin ng Indre Voice na sana rin ay magkasama-sama tayo sa matagal at mahabang panahon. Dito sa ating programang Oras ng Pilipino, tayo magsama-sama ngayong hapon sa pakikinig sa ating mga magagandang musika. Piling musika alay sa inyo ng inyong panglingguhang palatuntunang Oras ng Pilipino at sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayong hapon at walang mabibigat na iniinda sa buhay para maging masaya, payapa at tiwasay ang buhay. Magsama-sama tayo ngayong hapon at dyan ka lang, relax lang. Sagot ko ang musika gaya ng dati. At ito, pakinggan natin, parokya ni Edgar, Friendzone mo, mukha mo.

Parokya ni Edgar sa kanilang awiting Friend Zone Mo, Mukha Mo. Yan. Ngayong hapon, tayo magkwentuhan ng konti. Eto, ikaw ba ay maramdamin o sensitive? May ugali ka ba na mabilis kang magtampo? O may ugali ka rin ba na yung bang pinay-personal mo ang mga pagpuna sa iyo at mabilis ka rin bang manghusga sa kapwa mo? Ito ang ating pag-usapan ngayong hapon, itong mga ganitong klaseng pag-uugali na ang ilan sa atin ay at one point kuminsan ganun nga, no? Mapanghusga, sensitive, at mabilis pumuna, mabilis ding manghusga sa ating kapwa. Yan pag-uusapan natin sa kabuuan ng ating programa, pero pakinggan muna natin ang grupong The Don sa kanilang awiting Love Will Set Us Free.

Love will set us free. Awitin ng The Dawn. At eto nga, sabi natin kanina, kung tayo ba ay kuminsan nagiging masyadong maramdamin o sensitive, mabilis magtampo, o kaya eh mabilis magbigay ng kahulugan sa bawat kilos ng ating kapwa-tao. At humahantong kuminsan ito sa panghuhusga, nagja-judge na tayo sa kilos ng ibang tao na hindi natin nalalaman kung baka merong mabigat na dahilan kung bakit ganun ang kinikilos ng isang tao. Sabi dito, how to stop taking things personally. Unawain mo daw na ang hindi kaaya-ayang kilos ng isang tao ay hindi dahil sa may galit siya sa iyo. Maari na may pinagdadaanan na mabigat na suliranin ang isang tao, kaya't lumalabas ito sa mga kilos niya na hindi niya nararamdaman o hindi niya namamalayan na hindi nagiging maganda ang kanyang kilos, ang pakikitungo sa kapwa. At ito ay nasa atin daw upang unawain naman na baka nga may suliranin at daladala pa niya sa kanyang isipan ang kanyang suliranin na nangyayari ito kung minsan sa workplace, makikita mo ang isang katrabaho mo, mainit ang ulo umagang-umaga. Wala ka namang ginagawa sa kanya, ba't kaya ito'y masungit sa akin? Kung minsan madaling sabihin na iwanan ang problema sa tahanan, wag dalhin sa trabaho, pero yun na nga, madaling sabihin, pero mahirap gawin, lalo na kung ikaw mismo ang dumaraan sa ganong katayuan. Si Jano Gibbs, Binibini.

ituloy natin itong ating pinag-uusapan tungkol sa maramdamin at sensitive na pagkatao ng ilan sa atin. Mabilis magtampo, medyo mabilis masaktan, at mabilis ding manghusga. Merong mga ganyang ugali ang marami sa atin. Maaring minsan medyo tampuray, minsan ay medyo nagbibigay ng kahulugan sa bawat kilos ng mga kasamahan. Ito ang sinasabi dito, how to stop things personally, from taking things personally. Matuto daw tayo na suriin sa ating isipan kung ano ang dahilan. Halimbawa ng hindi pagbati o pagngiti ng isang tao, yung bang may nakasalubong ka, kakilala mo, ba, hindi nang babati, hindi man lang umiti. Kuminsan iisipin natin, ano kaya ang nagawa ko sa kanya? Ba't kaya hindi niya ako nginitian man lang at binati? Ito daw ay maaaring may malalim na iniisip ang isang tao. O kaya pwede rin maging dahilan na yung kapag hindi mo naman, hindi ka lubos na kakilala, hindi ka talaga tunay, yung hindi kayo close sa magkaibigan, maaari daw na lubha lang mahiyain ang isang tao. Kaya't hindi basta-basta unang bumabati. Yung bang nag-iintay na siya ang unang batiin sa kanyang pangamba na baka pag siya ay bumati o ngumiti, hindi naman siya batiin ng taong kanyang nginitian at binati. Pwede rin, ano?

si Ogie Alcasi Dian sa kanyang awiting Sa Kanya. Pasalamat muna tayo sa Community Broadcasting Foundation sa tuloy-tuloy na pagsuporta dito sa ating lingguhang palatuntunan, ang Oras ng Pilipino. At syempre, salamat na rin dito sa ating community, Radio Tuba 104.7. At yan ay sa pagtutulungan ng CBF at ng Tubab Radio, tayo ay nakakapagsahim papawid ng ating lingguhang palatuntunan dito sa Oras ng Pilipino tuwing araw ng Miyerkules, ikadalawa hanggang ikatatlo ng hapon. Ito, tuloy-tuloy rin tayo sa ating pinag-uusapan, itong maramdamin, sensitive, tampuhin, at mapanghusga. Hindi naman tayo ganyan sa lahat ng panahon, pero aminin natin na paminsan-minsan hindi natin maiiwasan bilang isang normal na tao na tayo ay madaling masaktan, madaling magtampo, at kung minsan din madaling magbigay ng kahulugan sa mga ikinikilos, sa mga sinasabi ng ating kapwa-tao. Yan ay normal lang, pero meron nga tayong mga paraan para hindi naman tayo masyadong sensitibo, mapagtampo at masyadong pinepersonal lahat na lang ng bagay. Eto, matuto daw tayo na tanggapin ang mga pagpuna, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng ating pagkatao. Yung bang constructive criticism, maaring kasi meron tayong mga kilos na hindi tayo aware na hindi pala maganda. Itong mga constructive criticism, lalo na kung ito ay makakatulong nga sa ating improvement bilang isang tao, improvement sa pakikisama sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan, kahit sa ating mga kamag-anak. Lalo na sa mga kasamahan natin sa trabaho, ito ay maganda para na rin sa ating improvement na nga ng ating pagkatao. Tanungin ang sarili, ito ba ay may katotohanan? Itong mga constructive criticism o itong pagpuna sa atin, may katotohanan ba ito? At ito ba ay magbibigay sa akin ng pagkakataon upang itong pagpuna na ito ay maging sa ikabubuti ng aking pagkatao. Ito ba ay may katotohanan? May matututuhan ba ako sa pagpuna niya sa akin? At yan ay magdudulot sa iyo ng isang magandang aral din na upang magpasalamat dito sa nagpuna sa atin, dahil yan ay concern sa iyo at siya isang tunay na kaibigan lamang ang kuminsan ay kayang gawin ang ganyan, na hindi yan basta masasabi ng basta tao na hindi close sa iyo. Tunay na kaibigan, mga kasamahan mo na tunay na nagmamalasakit sa iyo, makapagsasabi niyan upang mabago ang nakikita nila ay dapat baguhin sa iyong pagkatao.

0: Sugar Free, Burnout, at si Jonah, Last Message. Tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan sa mga topic natin tungkol sa balat sibuyas. Pwede rin kasing balat sibuyas, ano yan, ay pwede rin makinis ang balat, pwede rin namang maramdamin, manipis ang balat, madaling maapektuhan. Ito, isaalang-alang daw natin na kailanman ay hindi lahat ng tao ay sasang-ayon sa iyo o magiging masaya sa mga ginagawa mo. Yan, kung ikaw ay madaling magdamdam, masaktan kapag sinalungat ang iyong opinyon o ang iyong ginagawa, sinalungat ng ibang tao, ay ito daw ay dapat isaalang-alang natin na hindi lahat ng tao ay sasang-ayon sa iyo at hindi lahat ng tao ay magiging masaya sa mga ginagawa mo. Yung bang kasabihan na you cannot please everybody. Ang mahalaga pag alam mo na ang ginagawa mo ay hindi naman hindi masama, wala kang tinatapakan, wala kang sinasaktan, wala kang inaagrabyado sa mga ginagawa mo, okay yun. Kung hindi man sila sumang-ayon, hindi sila maging masaya sa ginagawa mo, as long as hindi ka nga nananapak, hindi ka nang aagrabyado, at higit sa lahat, kung alam mong masaya ka sa ginagawa mo at ito ang gusto mo, kung hindi man ito magustuhan ng ibang tao, nasa kanila na yon. At kung hindi sila sumang-ayon sa iyong paniniwala, yun nga, may kanya-kanyang opinion ang bawat tao. At opinion mo yan, iginagalang ko ang opinion mo. At opinion ko ito, igalang mo rin naman sana ang aking opinion. At lagi mo rin daw tandaan na ang pagkatao mo ay hindi nasusukat sa mga pagkakamali na nagawa mo.
1: Yo, M4.
2: Yo, ART.
1: We're in the place to be.
2: Let's go.

0: Give it to me.
1: Give it to me na inawit sa atin ng grupong Metaphor. O ito, huwag mo daw kalilimutan na ang tamang pagpapahalaga sa iyong sarili ay hindi dapat ibase sa sinasabi ng ibang tao sa iyo. Kilalanin na ang pagpapahalaga sa sarili ay dapat nagmumula sa'yo.
2: Tol, paano ba yung diskolamon?
3: Na, tol.
2: Sige na, tol.
4: Ako, tol, alam ko yun, tol. Si Major yan.
2: At an? Oh, sunod?
3: E minor.
2: Oh.
4: A minor.
3: F.
4: At tama ba?
3: F.
2: Oh.

0: dance floor kahit sino pa ang reyna ko of a modern man o techno. Ako ang pipiliin nyo.
1: Yun ba yun?
2: Dali,
1: yun lang naman pala yun eh. Yun lang naman pala, dali-dali lang eh. Thank you.

At sa himig ng tugtugin ito, pansamantalang nagpapaalam ang oras ng Pilipino. Maraming salamat sa ginawa ninyong pagsubaybay at sana ay nakapagbigay aliw sa inyo ang ating munting programa. Naway magkasama-sama muli tayo sa susunod na pagtatanghal ng Oras ng Pilipino. Ako ang inyong kaibigan, si Tess, nagpapaalam pansamantala. At nananalangin na naway patuloy tayong patnubayan ng poong may kapal. Paalam!